le ba setho ba batla ba ile mathelwa marala mesi ka khaiba majara fun ka mahika di khabane tsa moshweshwe ma para kubo ama di jotjela bana ba ngaurise e mo tsana tshwane bana ba tsariya tse bana ba khulma tsupa sechaba sa ho bewa pe le ho kiteka dilemo tse makgolo a mabedi setšhaba se ba sotho se theilwe mane taba bosuing kgorong wa kgotla Ultimate Radio le yona ga iteke morwalo re keteka ka mananeo a rona a ikgethileng selemong sena sa 2024 seo re bileng ka diketekang dilemo tse 18 Ultimate Radio e le karolo ya boithabiso ba gago ba letsatsi le letsatsi labone le leng selemo sa gago sa Ultimate Radio se ka utlwisetsa mananeo a gago a letsatsi le letsatsi ka puo ya gago puo ya heno Sesotho se mathemalodi go tloa ka gora ya bohlano hoseng go fitlhela ngwana a tshaba Kupula hulna. Tena,